0: haha niho ina muraga ngoro ciito haha mwathani witu niho ukuaga mathina maitu mwathani nikio tuoka hari we mwathani tugucokeria ngatho ni tondu ni watumenyerera utuko ucio warikia guthira ni utwikite maundu mega tutangikwo ni mundu wa thi ni uririkanite ngoro ciito gacihe thayu ni wega mwathani witu ni tondu ona kugia na mihumu mwathani witu ni guoko gwaku mire itu mwathani witu ina mathina ngurani na turoka hari we baba tugikuhoya ati we wi murigitani wa magai ati witikire mwathani witu gutuhutia witikire ngai witu gutucokeria afya ya mwiri ngai witu thengio ni tondu wa ndagitari ni wega ni kumuhe maundu ma gututeithia ngai witu ni twahoya uthi na mbere kumurathima ithe witu tugicoka kumagara muthenya wa umuthi ni twahoya mwathani umagara ni hamwe na ithuĩ ngai tutingĩhota gũthiĩ tũtarĩ nawe baba tũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka tũrĩ aiki mwathani nĩkĩo tũgũkũnyita ngwatĩ tũkũnengere maũndũ maitũ mothe baba ũtũmenyerere mwathani umagara na hamwe na ithuĩ na tũgĩcoka ngai ũcokanie hamwe na ithuĩ mwathani na nĩtũĩ nĩ tũkwĩnyitĩra kĩrĩa twathiĩ gwetha ngai witũ nĩ thengio nĩ gũtũririkana ũgatũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua mwathani ona mathĩna marĩa maingĩ mwathani witũ ũndũ tũtiganĩirie na tũgacokia ngatho rathima gathukĩ mũndũ na bamĩrĩ yake mwathani mũmenyagĩrĩre riumagara rĩake na icũrũkĩro thengio nĩ tondũ wa wendo mũingĩ mwathani witũ ũrĩa mwendete naguo nĩ ta wa gũcokeria ngatho ona ithuĩ mwathani tũkũhoerani hamwe na ithuĩ ũtũmenyerere tũngitĩre ngai ona tũgũkorwo tũkĩruta mawĩra mwathani nĩ mawĩra me challenges nyingĩ ngai no twĩ thĩinĩ waku mwathani no ũgũtũtoranĩria twahoya tũmenyete nĩ watũigua na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ nĩ twakũhoya
1: amen. Amen and amen. Urathimono TD thayo.

0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano. Thaa ikumi nginya thinacara cia rucinĩ.
1: Nĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ, mũthikĩrĩria ngakũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ya kwĩgagũra kĩroho. Njĩtagwo Gathoni Wakuni.
0: Twambagia mũthenya na mahoya.
1: Jehova Ngai mwene hinya wothe, nĩ tũtagwo gũcokeria ngatho mahinda maya ma kĩroko.
0: Kwĩgagũra kĩroho na Gathoni Wakuni. Ambia mũthenya waku na kiugo kĩrĩ muoyo.
1: Kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ.
0: Nĩ oro mũthenya wa Jumatatũ nginya wa gatano, thaa ikumi nginya thinacara cia rucinĩ.

0: ogetwa mukira o harioli
1: naruko
0: 101.3 FM Mutambo okemenyithio ne Stand Big Banks Keep Growing Movement tokeri esigi gukura na gutherema ando ige meshiragia ohoro wa maundu manene ta kuhingura biashara kugura mugunda wakamucie ona kana kuheo promotion no mane ate gukura undu-ini o wothe kwa bagiriria na makinya o manini gukira na gwikira kio wira-ini waku wa o muthenya ukerutaniria kuhonokia besa nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio Stand Big Banks Keep Growing Movement yokite reke tukungwire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya kuma mawira-ini na mithira-ini itu maundu maya mothe ni macangagira hari gukinyukia makinya o muthenya rugendo-ini rwa gukura na hari hothe uri rugendo-ini rwa gukura Stand Big Bank marakwira keep moving Maria Mamote Toragi, Gathetine.
2: Vaisho kwenye vaya mwaga tika ya deke kamirogore na inyanya wa mwode ni mwodanya wakana ni mwari mirogore mwari na wakana na gero na mwari ya megadheti ni roshi ni roro na kama kawaida kwa beleria na mwari ya mahe tolito kata dhine kabere kagadheti idha toiri ya dena shio gadheti ya dena shio nukano rwa page one toxic tongues ateisi nene me ili hiyo he tetamuaki na kakane kaodo garadhi na abene na komole kuwa orore utunadhi na abene wakweli ya gidhira nukine na kia mwaka wa 2027 nikolea dole makoleto makiru ati matirali ya mea Mialio miega ona makero ni marali ya mialio erone kakari mialio yao shogeri ona kana mialio egeshina voruli na hena abisha ya regadha wanga shagua alero atekanu waga katikega ni aragi ya mialio tagere ile John Kagushia wachikuwa muhi ya David Gekali ya hemo ditogo mpuri ya buri maodo ni maga tarerio ne gazeti eno noa ya mwe gazeti ni nasho keko iga ni mete tone kamete ya NCIC ni gedha makoroma getareria ohoro wa mialio maretie isha ine ikuhe Nengu kwera de toyo tole ratari yone gazeti ya Daily Nation gazeti ya The Standard for how long Nane ya Kenya maroli ya President William Ruto maramoli ya neginyali Maudoma ya mego ikono magidhia nabere ya Kenya nengu kinya makinyete makaigwa nikono gama nogete A Kenya ni makinyete ga tiritiri Niodo wa maudoma koreto nabere na magidhia nabere na kuthoka maudoma ure kanereria wa mashagiri Mashagiri kifuruli niwe wa Kenya noko egalika malegalika Mashagiri noko nora maranora maradhia nabere na kogea hinya niodo wa gitironi andu me na hinya thirikari-ini kiundu giki ni kiagagitie a Kenya tondu a Kenya matharikiirwo me kundu gutiganite riu nginya wi kanitha-ini ndungiuga ndungitharikirwo ni jangiri tondu nituonete andu makirutwo kanitha-ini magagicoka kugerwo ngero nyingi muno kwoguo maundu maya mothe nimo maratuma a Kenya morie kari nginyari tugwikora githina-ini giki giothe gatheti ya People Daily gatheti ino raiga political parties in scramble for Gen Z votes ati gutire kurerethwo ta kura ya Gen Z's ciama cia giuteti undu me ateti ni marone kariu ni mabereirie mitaratara ya gwifangania ni getha makoro makigucireria kura ya Gen Z kura Gen Z magecoka gutuika ni makarora mari yothe mundu ucio ni agaikorwo eiketie mbere muno tondu ya nio mena uingi wa kura no muno gathitu ni ratareria mivango ya ciama cia giuteti na mivango ya ateti ateti amwe kora tuika nginya ni mabereirie kwihe maritwa Hii ni mahana tarima kwe kuruhania na Gen Z ukaigua modu wale itakaritwa rukari ya Gen Z makorogo magita na kogo wata kuigua tetimare ita anto na patu na maletu wata mashio mashio ni maudu tole mana taririo ne gazeti roshine roro kwa bedelia na kulikiria deto tole ila taririo ne gazeti ya The Standard no itakinyete hau mwole midere dogo kuhethiri emwe na adhiri tiege ne kuhudhira ilio ili igu taithiriria negedha mahio maku makorome na afya na negedha olimi wakua mahio okolo ne uko negeriria vaida nice choice animal phase ne ilio siya mahio doreketo ne ataramu kabu ni ana ismwea edo dekete ilio siya kiho dira utana mwake mavorori na wathi dukaine ni ugoi kuroke gura irio cia ngobe cia goko na irio cia guru na dugatekere ko hegesho ni wega uge we ureda irio cia nice choice animal feeds to hatire thiri ege ya we kuroke thode kavaida otiga kuhema hiyo maku irio cia nice choice animal feeds ya no maku le hele mtu wage kuroke igoro wa garo na wagi ma mtu yetagwa wa nice extra premium wewe de temo share wa bishori ile original fio mo share wa we tagwa wa nice premium pishori na nego kanenge tha gwere uhoro wa hando hega hando ugeigira hali mwea hadu hetago nice digital city wukune kodo uge igira ole ilio mekawa ine yao ilio iluge tonea taramu eno ne gazeti ya The Standard A Kenya rĩu nĩ anogu na Kenya nĩ makinyĩte handũ makambĩrĩria kũgĩa na mang'ori. A Kenya nĩ maroria nĩ nginya rĩ? A Kenya nĩ kũnoga manogete na Kenya nĩ gũkorwo makoretwo mena mang'ori nĩ kuona wega atĩ ndeto ya macangiri marĩa marathiĩ na mbere na gwĩka ciĩko cia wĩkinaĩ. A Kenya nĩ makinyĩte handũ makona gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩrugĩtwo, gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩa gũbangwo. Thirikari rĩu nĩ kũroneka wega ndĩrĩ na wendi wa kũhĩtana kana hihi ona kũgiria macangiri na njakara iria ikoretwo ihetwo wĩyathi wa gwĩka o ũrĩa ikwenda. Njakara na njangiri iria ĩgangara bũrũri-inĩ ũyũ gũtirĩ handũ mũndũ atangĩkorwo nĩ tuonete ciĩko cia tharĩko nginyagia makanitha-inĩ. Na arĩa mena mĩtugo ĩno na arĩa maroneka nĩ marahũthĩra na kũgitĩra njangiri mũno nĩ ateti arĩa me mwena wa President William Ruto, na mũndũ wothe nake ũkoretwo ũgwati-inĩ wa gũtharĩkĩrwo, tondũ arĩa matharĩkĩirwo nĩ mũndũ ũrĩa ũroneka mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro, mũndũ ũroneka ategwĩtĩkanĩria na maũndũ marĩa maragĩtindĩkwo nĩ thirikari. Ũndũ ũyũ rĩu nĩ ũtũmĩte mũng'ethanĩro wĩkie mathaithana igoti-inĩ rĩa ICC, makĩenda igoti rĩrĩ rĩa kĩmabũrũri rĩkorwo rĩgĩcũthĩrĩria wega maũndũ marĩa mothe marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Kenya, na kũmũrĩkwo arĩa othe marabanga tharĩko ici na arĩa maraheana mbeca nĩgetha tharĩko ici cionekane atĩ nĩ ciakinyanĩra. Mũng'ethanĩro ũguo ũroiga atĩ haha mũrigo wothe ũbatiĩ gũkorwo ũgĩkuithio President William Ruto, ti mũndũ ũngĩ ũrona ũmwe. Mũrigo wĩ ciande-inĩ cia mũtongoria wa bũrũri, nĩwe mũtongoria wa thirikari, na nĩyo thirikari ũririkana ĩkoragwo na wĩigĩrĩrĩki wa kũgitĩra mũingĩ wa bũrũri wayo. Koguo mũng'ethanĩro ũkoiga mũrigo ũyũ ndũgakuithio mũndũ ũngĩ, mũndũ ũbatiĩ gũkorwo akĩmũrĩkwo mũndũ ti ũngĩ, mũndũ nĩ President William Ruto. Mũng'ethanĩro no ũrathiĩ na mbere na ũkoiga atĩ maũndũ mothe ma mwanangĩko ũrĩa wonekanĩte na nginya ikuũ cia andũ, tondũ andũ nĩ matharĩkĩirwo na makoragwo kũmwe macangiri, nĩ makoretwo magĩka maũndũ ma magigi mũno, atĩ maũndũ maya mothe me moko-inĩ ma President William Ruto. Kwĩna kĩeha na kwĩna kĩgagayo kĩnene mũno kĩa ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere na gũthũka, o ũrĩa bũrũri ũyũ wa Kenya ũrakuhĩrĩria gĩthurano, na Kenya ĩngĩ magakinya handũ ha kũgĩa na guoya, makona maũndũ maya kamarendwo mathiĩ na mbere na gũthũka o ũrĩa gĩthurano kĩrakuhĩrĩria. Tareke ngũhe ndeto ĩno wega gatoria iratarĩrio nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard. Ũgitĩri wa bũrũri ũyũ nĩ ũthiĩte na mbere na kũhotoma, na ũgitĩri wa bũrũri ũyũ nĩ ũhotomete na ikĩro iterega kuonekana. Nĩ tũkinyĩte handũ ha ikĩro cia kũmakania nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere kuonekana. Bũrũri ũyũ nĩ mũthũkanu, na bũrũri ũyũ ningĩ kĩeha kĩnene nĩ atĩ ũrathũka oro mũthenya. Na nĩ gũkinyĩte handũ gũkagĩa kĩriga kĩa no ũteithio witũ ta bũrũri, tondũ arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩgitĩra bũrũri ũyũ nĩ kũroneka wega matirĩ na wendi wa gwĩka ũguo. Maũndũ marathiĩ na mbere na gũthũka, arĩa mahetwo wĩra wa kũgitĩra mũingĩ magĩthiĩ na mbere na kwĩrorera o maũndũ marĩa marathiĩ na mbere na kwehereria. Njangiri rĩu ngathĩti ĩno ĩroiga nĩ ihetwo hinya na igacoka ikarahũrwo na njĩra nene na njĩra ya kũmakania, na gũtirĩ mũndũ ũngĩrwo atĩ handũ hega kuma Kenya kawaida nginya borithi, tondũ borithi nĩ mekorete me ũgwati-inĩ wa gũtharĩkĩrwo o namwe gũcoka gũtuĩka nĩ magĩte nguraro njũru, ona angĩ makoragwo nĩ njangiri. Nĩ kĩmako kĩnene mũno atĩ tũkinyĩte rĩu handũ nginya ha njangiri gũka kamera-inĩ kwega, na ũrĩa igerete ngero nene mũno. Njangiri nĩ iroka kamera-inĩ kwĩhĩta na ikoiga maũndũ marĩa igeka, na maũndũ macio makoneka nĩ mekĩka. No gwacoka gũkoneka njangiri icio ona ciũkĩte kwĩyanĩka wega mbica-inĩ, gũtirĩ na mũndũ wa kũmoria, na nĩkĩo kũroneka maũndũ maya mothe nĩ kwarahũrwo marahũrĩtwo. Maya nĩ maũndũ ma kũbangwo. Ndũkagĩe nganja, njangiri ici nĩ hinya ihetwo na ikerwo atĩ nĩ ciaheo rũtha rwa kũgera ngero yothe mangĩgĩkorwo makĩenda, na nĩkĩo njangiri ici irathiĩ na mbere na kũgĩa hinya oro mũthenya. Njangiri igathiĩ na mbere na kwĩgangara, ona nĩkĩo ikinyĩte handũ ha gwĩting'ũria handũ matarehitha. Ngathĩti ĩno nĩ ĩrekĩra mũkonde ũhoro atĩ mũbangi mũnene wa ngero yothe ĩrĩa yonekanire kũrĩa mũthenya wa Sunday kũrĩa Homa Bay, mũndũ ũyũ etagwo Abdikasim Sebu, nĩ kwerĩtwo atĩ mũndũ ũyũ nĩ ekũnyitwo, no ndarĩ aranyitwo. Ona gũtironeka ona tiga kũnyitwo, kaĩ he kĩũria ekũrio? Ona andũ ana makinyĩte gũte mĩoyo yao kũrĩa mwena wa Homa Bay, andũ ana rĩu nĩo marĩkĩtie gũkua nĩ ũndũ wa maũndũ maya mothe monekanire ma mbara na ngero ĩrĩa yonekanire mwena wa Homa Bay. No mwĩkũĩrwo mũnene wa maũndũ maya mothe ndarĩ aranyitwo, ona gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũramũria kĩũria. Mwĩkũĩrwo ũngĩ mũnene nĩ MP wĩtagwo Peter Karuma, nĩ MP wa Homa Bay Town. Ũyũ ona nĩ kuonekana onekanĩte wega, ona video nĩ ikoretwo igĩthiũrũrũka ciake akĩaria mĩario yonekaga wega, nĩ mĩario ya ũcogeri. Ona akenda nyitĩtwo na ndangĩnyitwo, nĩ aretĩtwo nĩ kamĩtĩ ya NCIC, aroigire ndangĩoneka busy. Koguo ũyũ nĩ mũndũ oronake kũroneka no athiĩte na mbere na gwĩka maũndũ maya ategwĩtigĩra nĩ kũmenya hihi gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkĩmũhutia. Gũkoneka gũkũ watho nĩ wa andũ amwe, tondũ nĩ ũkũririkana MP wa mũkũrũ-inĩ wĩtagwo John Kagucia, we nĩ kũhithĩkorwo ahithũkĩirwo nĩ ngari ihũthĩkaga nĩ mũno nĩ thirikari, ngari citagwo Subaru ta 20 na agĩcoka nginya kũrara thero. Na nĩ ũndũ wa maũndũ maya rĩu mũng'ethanĩro nĩ wĩkĩte ihoya igoti inene rĩa ICC na makoria igoti rĩrĩ rĩikie kĩmũrĩ kũrĩ maũndũ marĩa mothe marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũno mũng'ethanĩro nĩ wĩrĩte igoti rĩrĩ rĩa ICC rĩkũrane tharĩkĩra ciothe ikoretwo igĩtabania na makoiga mũndũ batiĩ gũkorwo agethita gona athare kiraisi tioge modo ne President William Ruto todo moligo wothe na wigiririki wa maudo maogiteri wecia de igoro ciake mungethaniro ne urite igotiriri ICC kuhuthira section 15 ya watho uria uthondekete igotiriri nigetha mambike uthuthuria wa kwirugamirira kana uthuthuria witagwo independent hakoragwo na njira ithatu cia uria ICC ingiambika uthuthuria wa maudo ta maya mathare kira cia giuteti kana hihi tugio na athare kira cia maudo megemaine na githurano mbere ke igotiriri ICC no rikorwo rikiurio gwika uguo ni thirikari uguo member country kana bururi uria ungitwo ni member wa igotiriri ICC no ukorwo gike igo ihoya kuri igotiriri nigetha igotiri coke gutuikanire kwambika uthuthuria mutaratara wa keri ni uria ungikorwo ukihuthirwo ni kanju nene ya ugitiri kanju iria itagwo ya UN onayo no ikorwo ikiuria igotiriri ria ICC riambiririe uthuthuria na haha uthuthuria uria ungiuka kuhitukira na mwito wa kanju ino ya ugitiri ya UN haha ni kuratuika maundu maya no mekwo handu hothe thiini wa thi nginyagia bururi-ini uria utari mumemba wa igotiriri ria ICC no njira ya gatatu niyo iragwetwo ni mung'ethaniro bururi-ini wa Kenya njira ya gatatu niyo itagwo proprio motu kana itua rirugamitie riri ria igotiriri ria ICC hasa kwoguo igotiriri ria ICC rio hasa no riambiririe uthuthuria ritoritio ni mundu haha igoti ritoritio ni mundu ni riambikaga uthuthuria wario na rigikogwo ni rimurikaga ndumiriri iria cingikorwo iheanitwo ni honge itari cia githirikari na muno igotiri no riukaga guthingata ndumiriri cia andu aria mageretwo ngero iria ironekana ya kuhotomia ihoto cia kimuthingi cia andu koguo gaka ni kaundu karia mung'ethaniro maroiga igotiri huthire hinya wario gukorwo makiambika uthuthuria na ni ukuririkana waki commission yahuthirite gacira gaka gaka ni kaundu karia gathuthuragio maundu na mawaganu maria mekikite guku bururi-ini wa Kenya hindi iria twari na mbara cia thutha wa githurano kia mwaka wa 2007-2008 mung'ethaniro rĩu ũgagĩikia makaya kũrĩ igotiriri rĩa ICC makoria igotiriri rĩtigakire tondũ Kenya kwĩna mawaganu ma gĩkĩro gĩa gũthuthurio nĩ ICC maroneka rĩ marathiĩ na mbere na atĩ maũndũ maya marekwo President William Ruto aheanĩte rũtha na mũng'ethaniro ũroiga atĩ maya nĩ maũndũ maroneka nĩ maheanĩirwo rũtha kwoguo maya ti maũndũ oro ũguo tondũ maya nĩ maũndũ maroneka marathiĩ na mbere na gwĩcokera na ningĩ atĩ nĩ kumbũkĩte atĩ njangiri cia gũtabania tharĩko ici ciĩna thiritũ na andũ anene mũno thirikari-inĩ na nĩkĩo njangiri ici irathiĩ na mbere na kũgĩa hinya oro mũthenya mũng'ethaniro uroiga atĩ arĩa mũno maratharĩkĩrwo nĩ mũingĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ gũkoretwo na tharĩko ciroreririo mũingĩ na no gũkoretwo na tharĩko nene iria irarorererio ateti a mũng'ethaniro na ona andĩki a mohoro na andũ angĩ no makoretwo

0: Mezi bro ineto ne chemzo wa maike mashina yebe.
1: Ota uke kanada vivo, kuria kewe nete samacho na yembe.
0: Alogo ya titi ni mwoto itakura enzuwaro enzari okure mwona wa kutus.
2: Yes.
0: Atuka idhari ya John Gary Philip. Aka idhia Kenny Giri. Aka idhia nyaka wa Donak Surveys. Aka idhia wa Jasavea. Aka idhia Hosana wa kutus.
2: Ii, mieneo.
0: Adua sio the maga idhike.
2: Yes.
0: Sio the ode, ode, ode. Ogi kuruka na haki adano. Aka idhia Alex wa Jamii. Adua gigira mwona magitothika giriria. Tuka shoki ya gatha ni odua koroha mwenai viru shine roro geto. Toga tonya wapugwa mene.
2: Neno neja bakara unegere muenjelere.
0: Namuna makiria toga kwedi dhiri ya muda nyamwega.
2: Yes.
0: Weorato dhikiriri ya wegari ni orato dhikiriri ya weira ini. Ona ewe moshie. Of course,
2: yes.
0: Kulea doigi muna mea moshie. Muda nyoyo toiga okwagerire.
2: Yes.
0: Kayero okoroha muenawe. Kayero shokiri iho yale ya kutodo modu ni akiri na iho yale. Nanui tomu hako kire maudu. Gai tomakawire aduma oduma leora hoya gai.
2: Yes.
0: Ini.
2: Iwe
0: ukwete merigo otage otago shiana modu nekole adume na merigo vuruli yoyo. Na keha utagire mo utare modu oge kutaidhia utare modu oge kwa ura keha keu.
2: Yes.
0: Tiki udukiri ya kege gaya no. Gai ya roko lirika na najira yake.
2: Yes.
0: He modu inagadhina nagadhina kakadage otakuira na. Ni ile sita kwa silent battles. Wewe na bara tu. Ona adu marakuwa no ugo matio vi.
2: Yes.
0: We ukayagira ugai waku tu. Gayara ugotaidhia muligosio
2: na
0: okuwete.
2: Na yes. Wa heo na uku doko na kaoliosa.
0: Ini.
2: Na kuhonia na dhini.
0: Ini. Muligoya okuwete tu utare modu ugeoge otaku ugotaidhia. Modosio no gai.
2: No heto zee turase ya onoko ni muligoya na dhini battles. Heto zee dregwile tukirite nodu. Ni ulea turo netio na haha kagema. Ni utuko make ino kama umete hado ego kusamani ya nadhuli ude kari lorasyo na mawako brakari mali ya dhuli ige moke tele nikuratu kete malede liyo umarage ni mudo ya kieda ege karoga mahado karumakanyamo kamaebe malede liyo jogo karaga no marase janiyo niko wita wate kuhenio mara bok kita kote kawairimu
0: ona
2: tus
0: boso
2: mane to irimu ri riu buthuri wa mbere kuruma ri
0: kwina mairia
2: kwina mairia we kana njugu karanga
0: ni kathia ga ugwa kana na
2: na to ni athuri na maigu atunya mututu ni twega ri
0: mundu akagwa ni twega
2: dikira to ameri muthuri ra kalire ya mbere ngari ra ihurire rugari ni uri aretire ngai Rewe. Na mudure sio nake paide ni tawangati.
0: Tawangati na mata ito. Ako la USA.
2: Yes. Dai was your niko hadara hado muthe.
0: Iru ogi si hadire.
2: Ro hadire.
0: Ai dire ogi si hadire.
2: Ro hadire.
0: Dri ko yado ma dia ko gra spinach ya ko hada. Ma ka dari yo songe.
2: Na ru wa kura ni guo kura.
0: Ndi ogo me wa kura. Teto ni ndikinya ginya to ko teto tuneri.
2: Teto hana ina.
0: Na dri. Sangue meu quadrilho e ona do mana da colera da maquimana dario siura
2: se ia de nada igual ora ora
0: ya va que le dio todo a toda maqui o que dario siura ay que to quiero ora va to queno ito chega do kwa magania ga ne ho geigira ogure kirio renda na ha ora agora kirio kwenda na bei yako yako ya molira tugire tutigitura guko Nairobi kana kuria kunge utidio nogeete ogietha Nini geti na orano gawi toro. Apana.
2: Yes.
0: Tiri uwe ukirago tukoka bakugareke nogo ke ukoma.
2: Tadre fasi ya marafa.
0: Ini. Ana tisia roli siyadi kuhisi. Roli siyadi kuhisi ne roli very comfortable.
2: Yes.
0: Ake roli siyadi kuhisi imo ne comfortable.
2: Ihana nyupa.
0: Ukira gali. Isi nini. Todo anona kebini yoi na maudumode ina ya koni ina kinada ina ke ina regru. Maudumode maa kwa mezawa.
2: Yes.
0: Eri u. Maroli mali matene.
2: Yes. Especially mafiati.
0: Me mali ho.
2: Ehe.
0: Na mato rogo ne mo sumali. Kuti ye modu gohata na naroli siyo. Mato ne sumali. Na yadi yake kaba. Chua.
2: Chua.
0: Na maku ya kinyata giri. Eni.
2: Wote le hario kuruga miro oruge.
0: Eni. Eni.
2: Karane yako yoya kabini.
0: Ehe ne hali ya liri. Tono edhoke ni time. muruge hau na magakuwa irigo.
2: Yes.
0: Wakoraga ha mwena ine mena irigo na magakuwa ngũkũ ĩmweyo.
2: Nandĩkĩte sati ha igũrũ.
0: Ĩni. Ngũkũ ĩno ĩmweyo tondũ mangĩthĩnja rĩ nĩ ĩgũkĩganda. Nĩ ya harĩa mangĩtua kũrĩra. Rĩu tondũ matirĩ na biriji. Makuaga ũguo. Rĩu tirori cia rĩu nĩ cia tene. Koguo we angĩgĩkorwo wathi toro ũrahana o ũguo abana ũkahaha ũgũre kĩrĩrĩ kĩega na kwĩna marĩrĩ ma kĩrĩu design ĩrĩa ũkwenda nĩyo ũgũcagũra na ũrĩrĩ ũyũ kũgũra na mbei yaku ya kwĩamũrĩra kwĩna gĩtĩ tũraigire tũhithahithe
2: thoni
0: na njaga ni njaga mũndũ nĩ ahithahithaga yake ũkĩhaha metha-inĩ yaku yagĩre ũgũre gĩtĩ ũgũre carpet ũgũre curtains anakorwo ndũrĩ na cuma cia curtain-i
2: Sirio hau no gũciona.
0: Toka tene thikũ ici tũtirekera na mĩcumarĩ ta tene. Rekerwo na cuma ici cia kĩrĩu. Ũkũgũra indo icio ciothe na ũkũgũra na mbei yaku ya mũnene. Na kwĩna indo ingĩ nyingĩ nginya mĩtambo ya solar, mĩtambo ya irrigation. Kũingĩra thoko-inĩ nĩ raithi.
2: Ũrahihinya *420# *420#
0: Haya, ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa kerĩ na ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno kũrĩ we wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari. Ĩno nĩ ndeto njega.

0: tunyitane na atongoria arĩa angĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Meciria marĩa ndĩ namo nĩ maigĩrĩre metha igũrũ.
1: Na nĩguo gũkinyanĩria ũndũ ũyũ, ndĩreranĩire kũnyitanĩra na atongoria othe arĩa me mohoinĩ wa mũng'ethanĩro.
0: Tũnyitanĩte na Jaibi Mũturi, tũkanyitana na Rigathĩ Gachagua, tũkanyitana na Fred Matiang'i, tũkanyitana na Kalonzo Musyoka, tũnyitane na Edwin Sifuna, ithuothe tũnyitane tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe.
1: Oroho no watarĩrie mamwe ma maũndũ marĩa me mũhari-inĩ wa mbere na angĩenda makarũmbũiyo thutha wa kũhota gĩthurano.
0: Mwana wothe wĩ thĩinĩ wa secondary wa D thĩinĩ wa Kenya to kĩharu agathiĩ thukuru na agathoma na akarĩa thukuru atakũrĩhio no ciringi. Niĩ ndĩrauga arimũ wa ECD makandĩkwo nĩ TSC nĩguo maheo mũcara mwega, na mũndũ enda gũtransfer agatransfer. Ũndũ ũngĩ ngwenda kwaria nĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ.
1: Rĩrĩ ningĩ nĩ atarĩria atĩ mworoto wa mũng'ethanĩro nĩ kũruta mũtongoria ũmwe ũrĩa ũkang'ethanĩra na President William Ruto, na atĩ kũngĩgakorwo tiwe nĩ akanyita angĩ mbaru.
0: Ithuothe mũrauga mũndũ ũcio nĩ ũndũ wa gũthũkia bũrũri athiĩ one term. Nĩ one term? Nĩ mũtuĩte? Ithuothe? Igana kwa igana?
1: Oho ningĩ no ugĩte atĩ kĩama-inĩ gĩake gĩa PPK atĩ ndakahe kanya atongoria arĩa makoretwo magĩkuruhania na ũteti wa irumi kũrĩ atongoria arĩa angĩ kũmagĩra gĩtĩo, o hamwe na gũcukĩrwo mahĩtia ma gũtũthora ngũĩ makĩhũthĩra nyanake. Kameme FM kuma gũkũ Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani.
2: Kũhingũrwo kwa wabici njerũ cia mĩgũnda mwena wa Olkarau kauntĩ-inĩ ya Nyandarua nĩ kũrehete ihũmũka inene, amu gũkoretwo harĩ gĩtango kĩnene nĩ ũndũ wa ngarama ya igũrũ ya gwetha motungata macio hĩndĩ ĩrĩa wabici icio irarĩ mwena wa Nyahururu. Nĩ riboti tũharĩrĩirio nĩ mwandĩki witũ Francis Mwangi wa Wawĩra.
3: Nĩ mweri ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa wabici cia mĩgũnda ciahingũrirwo mwena wa Olkalau, na gũtũma aikari a kaunti ya Nyandarua kũnyihĩrwo nĩ thabarĩ na ngarama ya gwetha motungata ma mĩgũnda. Aikari maroiga wabici ĩno nĩ ĩhũthĩtie mĩhang'o ya ũheani wa title deeds ũkĩringithania na rĩrĩa marathiaga Nyahururu, hamwe na kũhũrana na broker iria irametagia mbeca nyingĩ.
4: Tũraninagwo Nairobi na Nyahururu nĩ broker, na gũkũ gũtirĩ broker. Kũguo kĩndũ kĩa mbere kĩngenetie nĩ gũkorwo kinya gũkũ broker gũtirĩ.
3: Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mĩgũnda ĩgĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Hothu Ũgacino hũra nĩ MCA wa Kanjuĩrĩ matongoretie mũrutĩre wa wĩra wa wabici ĩno.
5: Maũndũ mothe megiĩ title deeds, kũheo gwa title, gũcenjerio gwa title deeds, gũkũ wabici nĩ hingũre na nĩ iraruta wĩra na njĩra yagĩrĩire. Kwoguo tũrĩ akenu na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrutĩra mũingĩ wĩra. Okorwo nĩ sachi ũkwendaga nĩ ũrathi wiki igĩrĩ wiki ithatũ tarĩ ũrona, no rĩu mũndũ nĩ aroka gũkũ sachi ũmũthĩ ũkainũka nayo.
3: Maugĩte mũingĩ wa icagi nyingĩ cia mũkoroni nĩ ihotete kũheo title deeds ciao, kũrĩa aikari mahotete kwambia mĩtaratara ya gwaka nyũmba njega itanya-inĩ rĩa kũgacĩrithia mĩikarĩre yao.
6: Example thĩinĩ wa Mũrũngarũ Village, Colonial Village, nĩ tũrarĩ twĩna taito irarĩ 382 iria iheanĩtwo sofa kuma land registry ĩno yahingũrwo.
7: Nĩ tũteithĩrĩirio nĩ gavana witũ mũno, ona dispute iria cigũkũ cia ciea within mĩeri ta ĩtatũ nĩ ũkuona andũ acio makĩheo taito, tondũ gavana witũ ena willing wa andũ a Karau mone taito, tondũ gũtiakagwo gũkũ Karau nĩ kwagĩire double allocation.
3: Handũ-inĩ ya Kameme FM kuma Olkalau kauntĩ-inĩ ya Nyandarua, niĩ njetagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.
2: Na ripoti ya Francis Mwangi wa Wawĩra nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ ma thaa igĩrĩ, mangĩ marĩ gũkinyĩra ciĩhanda thaa ithatũ. Njetagwo Mwaura wa Wanjiku.
8: Ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704-111-555. Arahuka rũcinĩ thinacara nginya thaa inya.
9: Arahuka
8: nĩ gwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti,
9: mĩkwekwe,
8: ũteti, wonjoria.
9: Kameme
8: Kameme kayo ka mũingĩ, tuko chonjo rũcinĩ thinacara nginya thaa inya. Arahuka, don't miss out.

0: Aya, ndeto wake shoka na toka dina bere na go shoki ya shioli ya dereda moja ili atereli haa pasta. Kana haa hewedo. Goya duthi ya mudhuri wako gathie nayo. Nijoe gutwara. Geka accident. Oyo ni ya duthi ya mudhe. Geka accident. Ona tini reke accident. Accident. Reke idemwele. Tuwele. Adoa ya madhi ya nama ngobe maigere. Aga ngobe ikirado nejuke. Niyo na diyo ineke wage dhire. Na niye doga bete ngobe ihetoke. Ngobe ikigoroka. Igi oka sidi dekane tiyeze. Gegoa hakuhenyo neke kiade. Munyaka dale na ya meti mutwe. Kogo mutwe wale safe. None dage ile gula romagoro. Duthi kio do ineke ugeo dhere. Noya age dhokire. Tengo una nueva ngobe siya kwa siya moto hele la siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto
1: siya moto siya moto
0: siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya
1: moto
0: siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto siya moto na, nie ajuragia hana atia leta hana ta by the way onavi korora duthiri atidaga kihurakanu akiugaga taine riu na duthino ona tiago thukuma todo adikito ira ni thirikari awega mudu kire kuria duthi imagine mudu akohorera amwana nda etwarago ni ngobei na twarago na duthi
1: athuri bonaga to
0: akoria duthi yana atia
1: no ni arego abete ke ku ya logic ya muthuri ucio na ndigaiga nekira logic ya athuri ni no athuri gakwa tiriri number 1 medete men love things things nicio na bemo kire athuri medete muno
0: oh okay
1: ona athuri mangikaga hamwe magi horo wa things
0: okay
1: kari kafugoti gucio ni nduthi taigua kia kia modifyini ha thuri angene things ni ido
0: okay
1: e ure we wa muhegeria kia kimuhega definition ni na do kumuhoete dokumuhoete ashoka ko na pole pole sana na gaine mwaga do kekiro no de kugia tre
0: ashoka igwa nduthi yake ni atuthone
1: kafugoji na batu ya muthuri ni riri githe do hore na daigua we sawa u to nduthi de ke hore ire ri ndura ke menyore eo ni oloji ke athuri
0: ito ndia hata kwa lia
1: todo nduthi de ke ga ke jare ilia kanjira kanere ohori uwe ke jire atre no ahora nende uwe thauti nane ni oko uwa modo umuro harumo nana modo oramo ya maguru ee nita hagoa na shock na ke haya osio ni ake uwe ekanando na uwe na marigetari uwe zivitare uwe sawa eo ni oloji ke ya muthuri na jire atumia no ega mo understand ake athuri Ngauge duthi todo de mwarege ne kwa ta kominga ehana ate.
0: Agezia ne jehere.
1: Yo SU. SU ya duthi. Agezia ta kominga ategere. Duthi e hotodo. Obe sigekira ka duthi si. Ngobe ta feftare. Na watere duthi. Ngauge na be mone ni dakirika ni nawe. Wege ure na batu ni ni adigu handu mutumia gaiga na ni pole ni doete duthi. Ta hoete. Nure da goku explaini ka guri atiri. Athuri na bemo eri. Nima nime daga atumia o. Na nekio kigo kia gai kiugite. Athuri edai atumia nyu. No adho wa gai.
0: Yes, yes.
1: Todo gai nioi athuri medete to ido. Na batu atumia.
0: O ne guo?
1: Oya.
0: Ah, okay.
1: Na batu ni atumia.
0: And it's biological.
1: Gosi ya no wiring ya
0: oh no wiring ya
1: no wiring yeah. Todo muthuri wothe onoge kaigu athuri ege maikara hamwe gutire ona amwe magi oro atumia ate oh my wife arugaga gutire no ne kwa mudo akuge ni onige football gosi ni mone team weo
0: okay.
1: They
0: okay.
1: Own teams ayo ne team yakwa na muhuringania na
0: ne bathi turagolire ngania
1: na ne bathi de sia ona do ya mutumia Neko ya none ya mutumia none amenyo ena ciana cigana na maundu mothe kogwo no ega bodo akanda study ati athuri ni ngai wa mathire endai atumia anyu
0: yes.
1: Tondu matangi athiro ni ngai atumia no moke ona na baitha tu muthuri akigia kavuroti ukona ni okiga gatinda hu kavuroti ni juma na gatisejetie atidagikagega na makinya ni mataraga na makinya next week yare oho
0: yes
1: mutumia kamura ke utagespe utagiya na kahinda nani ni nguka muthuri aimare mena ngari kana nduthika na maithikiri aba kwihugurira ngari iyo ni igana mehugurira atumia o Mothuri aba kwihugura karo wa ngari we akwe ndoragia pastor Jesus gamureke ngari esenjirie no ndukona ati muthuri mutumia ne hetukamba gukwihugurira tondu athuri ni makome wired kwenda things then their wives
0: ada kuru ngari kare na scratch jero kana he adu he na karangi koimanite Bampa kai sawa.
1: Tangu noko igua gari egethio na matatu egethie gutheke rima ugu igua thurithe mega. Uresithia ikatu vore mwe. No mutumia agit agegotho kitchen kana hihia hene egogio ini ugu hutie karage oi. Amuthuri dangengetha.
0: Na no ngwiraga. Ya Stanbic Bank. Kaudoga kanika udoga vatatodo. Maudoma udere muna maudoma uga sheru ni maudo iduo de tokie deete. No maita ma igire toki nyahado toga siria. Ogo korana koga ashira no hide tweka maudo manene manene manene. Tahide tua higura ke fiashira kenene. Ide tua ura ke mugura kenene. Na maudoma sione mega. No kouto kuo tu gotherema. Gotherema ne ginya gia hide ura kinya tuma kinya oro tonini. Kaudo otoide ufage tegueka. No kowe dagia kahoa. No ahigulire gatu. Tuka, uraweka kamu kawaleu, toka huo oledia, uraruga ginya toirio, adoma kari ya haku maikali tethe, liunani ulekirire kifao, adoni maramenya ni hawa jeri, hotel, unaruwa kwa jura heta hotel otodeo na maono. Maono mazio mothe, ti maodo roguo, nikuli adoma agi mahudhia,
2: yes.
0: No maodo ona matasho kia mayamanini matirahudhia ugoko kwa fegi ya Stanbic Bank, actually mo kithina keodo maroiga, let's keep growing ate, tothi nabele na kwekuli ya nagotherema, o na modoyo rakinyato makinyato nini ni arafatara kunyitererwo ani arafatara gutagote gutirithio
2: yes
0: yes kogo weda moru na mwega wako gutwarithia na gutwarana na wetha valio woete ya utheremu waku ukwigira kuria gwa vegi ya Stanbic Bank
3: itafuria back to school no litume we urie ciurie starahathira ciurie ta ne brand cigana cia pwani cirikagia itafuria 5 out of 5 ini cikoragwo cire ithano sawa ushindi AfriSense Detrix na onja ika shopping ya indo ici ciothe ithano wamukire deals utagitigithia pwani back to schools call 5 out of 5 Yena abira gudikiriria kameme kayo kamwige theni wa Media Max Waves download app ya Media Max Waves ore odhie na abira gudikiriria kameme kayo kamwige hamwe na tafarira wedete ta arahoka shajamuka kwegagara homoka therera wei torure kwegagura kiroho kegosho nightlife jajo ya mutorile nere boka nyama choma mix mwe joyo pastime mwogithi itahari ya muoyo Digido ya kegosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio de na miago ege ori haria hode ori na Media Max Waves. Download Media Max Waves o mode kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves. More sauti, more you. Kayo kambo
0: ige. Yes, mukawa no cross ni kodo kwega kodo gehuruka. Actually, ni were to the ultimate escape experience. Kodo gethie okenere otugata world class. Kodo okenere maodo manama turigishirie. Ni malina oge mumwega. Mono mikawa inea otakore mwana wa Muranga Sagana na kore mwana wa Embu. Na haideno mara kogwira anniversary ya miaka 10 na ya mukawa wa Nokras kwa mwana wa Muranga ni mweli dhano mweli na wa September ni maa ekoro na mwivi mune ne mono mono mono na ni ogastimanya na team ya Kameme TV itogore tiyo ni first officer Jeff Jerogamena DJ Karis Magakorome live on location ne mweri 14th mweri ne wa September magekogola 14th anniversary ya mukawo yo wa Nokras haya ketosho kesiyoriye ne na vegio mono agekodola to kiria kiria ya kunaba ne 0700 376166 haya na tosho kaje na kiria geke pasta
1: oh, yeah.
0: Haha mogiuga atia haha mogiuga neke todo ohede kogithie kaundo okaigwa mundu akwira I can replace you anytime. Wero negera besa besa siaga I can depress you wethi odo do dige wone utigituka itare noge geyolia modo siole tigo kiuga akere hotayare message ira dina heo haha nereko hede siyo de mundo akwela
1: ni mudhuri wega naga kae mutuli
0: agyo da na twira no eno neri ya tutara menya ka ni mudhuri no
1: agenda
0: no daigwa ati weti ya besa siaga no di no di koisi dogi uga todo athuri ni kuri athuri mareti ya tumia
1: athuri mareti ya bia kwanja aria mathuka mathia thoko make ya mutumia rehe kire wa tido
0: agyo ta kenya begwire kwina breed ho ya athuri
1: true
0: matare do do gimare do koigo
1: Eho,
0: ukona ona mudosyo deda kairetu.
1: Ii.
0: Ate gego kariu mabie kore mahamwe makitaithanie.
1: Mm.
0: Anaenda riu mutumia.
1: Self-made.
0: Wa thondekire besa cia kioga tene. Kwoguo qualification yake araceria mutumia wina besa.
1: Nigetha mwige.
0: Ningi. Mm. Ni wacenjirie actually.
1: Ni wacenjirie.
0: Mm.
1: No reke njuge kuria na matigari ta coconuti. Na kai ateithia cio magwite mitego mokire. Riu nguga atiri bwanaga.
0: Odo no ego na ithu tukire besa cia tumia mana ria cito muno. Kwoguo no.
1: Ndaga ciugo.
0: No ndirona. Kwani gai ateithie muthenya umwe ngari ya fair. Ere heria.
1: Ere heria ke wana ke ofia.
0: Riko tutira mya ne muthuri kana mutumia.
1: Uche va to ngitu ate jenda gutumitu either muthuri kana mutumia ri. Ko na be mwe mudu huthira kindu gitago threat. Threat ni kwedia guoya.
0: Yes.
1: Na ne amwedagiria guana chari jukagira haha bona gatonye. Ungi undu maita meri matatu ri. Undu cio ni oneka ndurai makanwa gaku. Ugai mahandu ngoro. Wanyita.
0: Yes.
1: Undu ngithio ugicokera nioneka undu cio actually ndurai makanwa. Ugai mahandu ngoro.
0: Yes.
1: Na umenye kindu gitago subconscious. Ni tondu ture mundu ako ni urendu maiga ati ni kanwa kagatirukire. Ito subconscious mind nio nio yaragia uma.
0: Okay.
1: Nikio tuika murevi aragia mayake. Mundu emuraka gukana ya under pressure aragia mayake. Tondu ndio haki matiota gucicunga. Ru subconscious mind ri yuka ga utaru gukia riko ono ngwiciria riri. Komu replace ni undu aneciria nageciria muno. Ni keke mwira atiriri tondu ni uga no ni replace ri handu oke replace da korari no atiri ndu muruta ku replace we moko
0: sure yes no ne ko
1: ni ake ku replace tena hedega we na hinya e ni uguthi uri mi hangi yo kyota go kikara wega ni ngimuika ya the demo ni tutige otindo kenya dagia guoya to ni unjigaita ni ku ni replace ri ni kuga he na uri uvangite mundu bonaga to nyenda iga rip ni replace ni kuyo ngi no ngi kugwo he ogiaga akona onu e my perfect we kane go mudo ekwa no uthie no uthie e kiria ko agitanya ehera de no ngi kane go ko replace de no ngi ige kiuga atiriri ni akweherie tene ige muga ni ne toki rikinjire tene ni ne da kuhora ti othiro kinjiga ni ko replace ni da kuhora ye kuri ucio endaga tiga ko replace na kanua tondu ngorona ni athamire kanua gakiario na ngorona athamire tene ona mesige ni maguthamire kogu ige muga ni tukia process yo umuve umuve a replacing ni de kemenyo ga de gikaire kana menye de muko
0: sure doge tora na guya guya ni herali ya satani
1: ni ni hera
0: ona ga ya torite bible ni maita maiki tiga go itigira
1: doge tiga go itigira
0: usoka muda kuigena guya no gucia de siria tiriri pastor oje ga ni guo toko whoever akone muthuri kana mutumia kaundu gaka raka huthira tondu ni umuonagia you are my world. We niwe the yakwa, niwe rera riakwa, ugiehera no nguire. Ima ugiejeherera niĩ nĩ ndahanaga na to gũkorwo rĩu nake nĩ amuonagia like itarĩ nawe ndirĩ kĩndũ. Nĩ kũrĩ andũ nao makaga makonia mũndũ nake mundu yagakio ya advantage akamenya
1: true
0: de hinyaga haha
1: ha no de ne kogo ikindu gigutwa manipulation
0: yes.
1: No bwana gatonyeri juga atiriri onakio kia ngai kiuga atiri witikio kana kuigwa na kuigwa maita maingi he maundu na momaimaga handu ngoroini ukajia kuwa ne ngoku replace ukajia gwitikia mundu ne agirwe ku replace no anyita na undu ngikwenda kuga ni riri ndukanonie mundu ati ni we ngai
0: sure.
1: Todo na tuwe gai wewe iru.
0: Nibuo. Da gai da nyale ya gai.
1: Duka na tuwe modo gai muto ure ino waku. Eke gai ya tuwe gai. Ushio tu na oge hera kutili oge.
0: Yes, yes, yes.
1: Duka na tuwe motu mia tewe newe gai. Oge hera na ode ite kana modhuri. Todo re hii nyagi roka bato ni kau.
0: Yes.
1: Ogo toro hii nyagi roka bato ni kau. Na ke utike hiko. Kio getie na wedo, kio getie na kwe guwana.
0: Sure.
1: Ni manipulation. Wewe ikaka utodo rege, uona gokona ono oto majigwe kede mudhuri. Kanada tu ile nye deteke hiko guno watu mire jetoweke. Jio ne daki hikile. Ige kio gate rege, we abanabe mwede gai. Number two weede. Number
0: sure.
1: Three weede mutu your spouse.
0: Deteke nye na piyo piyo. Kogo terekeje ulike ulike ulike. Heru borwa nanerwa tenerwe wigaga there's a danger in loving someone too much na itatu etekaneria kuguli hidiria withini wa takihikoli kana thina wa relationship kugu no ega tuka mudu agetigeria kalawans poko ega mudu ne demwedete no demwedete 78% ogetigeria ga percentage kalea tugiuga ne kalawans ka heartbreak.
1: Reka juke atirege
0: bona. Yati ona gige fasenia gorode go fasenia yo thena ga pisi ge kwambia gwikora.
1: How mudo akinyaga hangigia na sign to yu gego ni guku replace.
0: Okay okay.
1: Nuki ge ko ki ko ni stable. Ki hiko ni igana ko igana. No ndukane de mudo to riendete ngai.
0: Sure sure.
1: Na ndukane de mudo gukio ge we wiendete.
0: Niguo. We ye de bere nigetha wede
1: mudo. Ona gukio ki ngai kiuga. Enda mudo ri ngiria we wiendete.
0: Ngiota kwenda mudo te.
1: Apa we ende niguo riri mudo nagikane ka kiundu ndukaiwe to kuiita. No anyita.
0: Sure.
1: The no kaga riri mudo kwenda mudo ake itago mataya mataya love mataya love nige nitawe wakuire ngiyugaga igururi yaku ni ure wanjira niguo muture guo guikara be alive
0: tigwedete gemena
1: gotire eni na kuhenda kuo kemena mundu ucio etigo makavashana miaka ta thate ukona mundu ucio ni atukaneiro ndo guthiaga atia we enda ngai we ende ucoke muthuri ucio kana mutumia mwenda na ngoro yaku yothe no na guo ngoro yaku ni endete ngai neke yenda.
0: Okay, okay. Okay, sure. Ne de ko muda gatike kara wansi gaka. Ne de ko todo ona wa mudo wa hiketi mutumia 7 years. Ah so kare one day boom. Ya ge kora ah ya nete ha na no igwa ne mutumia we na 100%. Ko no ga tutike ka.
1: Bona ga tonye.
0: Ga teni ga to edi ugo.
1: We ndo thima go tia percent ya gutigia. Wa igwa ko mudo ke hune da komena da komena. Okay ari ye ne da komena. One ka mudo me go ke ga dikuona dikuona dikuona.
0: Ogerera ogerera.
1: Ako ya sugo je go ke ga ne da ko igwa ne da ga ko igwa. Ne go hote go toria asa. Mudo ka atiriri. Mudo atuga muturia ge ya wiho.
0: Okay.
1: Live life when it is there.
0: Asante.
1: Maudo mo ka ari. Athongo maiga kira ndagacho ya wakinya hau.
0: Okay. Ndete kia vio, eketome tutidio rohanini, ino ni mitamea Kameme FM.
3: Kameme kayuka mwigi. Jesheni ya kemenera. Ogetuwa mukira o halioli.
2: Naroko.
3: 101.3 FM. Mutambo okeminyithio ne Stand Big Banks Keep Growing Movement. Tukiarie shigi ya kukura na kutherema. Ado ige meshi ilagia ohoro wa maudumanene. Tako higura aviesara. Kukura mugoda. Wakamushie ona kana kuheo promotion. No mani ate. Kukura odoine onwode. Kwa bagiriria na makinya oma.

makarau tuikania miragini kaibaga ginyaruriye hatire urutangaja mehetete gwa kameme kayo kamwiki gukomate koima